Nagli chavile sila linas iba ke sang Mateo komonech. Sali belep chol na chava si man sali kuak shaklahu. Toh sali kuakib shkakal utnash kultika ke chiko kain. Sayo likutanaan na kli Jesus chen piochak siya tinak. Abanan ki kilok hundreb lina kolomine bre lahtik. Abanan kis kwiki bre chiru ut kis kere. Kakwa. Linrabin toke takamk. Abanan acula tiskebala ku salispen renak tak wakli kucik. Auli Jesus ke kwakli ut kiok sta kengile blis solom. Kuciri sikai nak kyo tisik salibe kwan hun li iskaran li kwan hun li syakil kap lahu ciap rokik nak nael is kikel. Abana kikilok cisk atli Jesus. Ut kisce lira kawa Jesus. Sbanak nas koslanak usta kakwiri kinis ce bal takirak. Li Jesus kisur esi ciris ut kiril. Atin rabin. Lish kakwila chol. Utla pabal skirta sinakwe. Abanan sa akwili honalan, kikanachi kirta simili iskain. Abanan, nakikulak sa rochoch lakhtis oltok akwaye, kirili Jesus na kwanke baran likilaukob si kaskisin, aut kistire, eleng kasarin. Kalamak lichanas kaalik kamkhenak. Lichanas kalain mo ko kamkhenak ta. Kyalkyo chikwark. Uchis ko nilip keok chis kwechinkil li Jesus. Abanan na keeli Kristiyan harubek wangkep chis aran markwikwan lichanas kaal keok li Jesus. Kishap lirok lichanes kal ot kishkwa klesi. Abana nakye liye sila lai ki keman kialak tabar stepa linakhek markwe kikulman ain. Ratin ito wa Diyos. Abana nakonesh nakhunak nakauslag nakhunak nalay nalibag. Nahman nakwe honas kieli ratin Diyos kakwilal chole. Ut pabal. Shwanak katyak lahat kwi kawach ol jirislik aru o kakwe shpanong kil tosat kulak shpanong kil konfiansa ko dyan. Kau shwanak kwancha ko takilin timbano o tingkulak man dyan. Abanan japan chisa napasu takos lang dyan. Chanlo tara kain chanu timbano argon ke li eli tingam chanza karuto yogen ni li karuto ken stabal chanu yo ken sto ko bankil maya kama na gaje ja ko cha chalen mijal kwan khoni li chana sok bar kina tigla ot kwan khoni sok bar kina rake hay un punto de partida pero hay un punto de llegada chingos la que están a ti maya japan. Chisa chana tukain kajek akuan na rin listiki bangkilo sakpal na balik akreruta chana tauta chana beresita chuami wanya moko chalda ta chabanan tatok sa chana tukano taksat kulak tayin ka panakaran na balpay na balik akreruta beresita chuami tatyabak tasek tato chakwi tatanek tatkwaklit chisa an wanya. Uskokanak Diyos Jebal kache kanakuan li Jesus. Aban ustak akreru na kataw sa kapal. At nasok akwaye barkin ng koel. Udlisok barkin diokos kosangil kulak. Ustak ayak
akwi manyal kamana si aman ustap ayak tana jana nakajay chana wayak gonak ta sa kuli akwi tin chana mek chajan ng kanak chapana anak wit na naktor si chiku nak napalik akreru nas ko chiku chan rus aspal bulogan na nasyeli Jesus ikinish kakwile chorinish kakwila chol ulat pala pahawal chat kirachan. Anyak e na si Reho ni Kanachin ba niya? Kapla ko siya, stik lahik na elis kikel. Madyalis ni kinawalis siya kel lekunak li Kanachin ba niya? Abanan, kapla ko siya. Likikel, likikel, likikel. Japan, ako ye ba niya? Moko chal takwita rakhle le Kanachin na hiin. Akuan sa kun re talil chango baja. Utwar ko na re talil ayin baja na arikin lis kakwila lis olo lis papal tis kurchirue likharup joke sa akin kili Jesus nak narwan nak narwan nak narwan echubek nak laat takwa echubek banak joko na yun nak joke sa akin kili Jesus akwi nak joke shikana baja. Japan di is kakwaye is jeling kakwit din siya natin baya kalira. Alam na ako dyan, yung kwa kong is kakwila li siya. Ot is ka li pabahal ka ot, wala kakwit din siya uting kira. Moko kisyeta din siya kabli Jesus, tingkere din ba zen at tiniskirta si malakta ati kok sa men tingkere yung ka. Madyal, kawa na kasi la intensyon, la conviction siya ko dyan. Hanaan linataklan re, Madyal, nagtag-irak o tag-irak. Madyal, amog digis ko sila na

ane bakse pek akse kuep chikan tasara narun ke champu tiru nak joke sro mek la es maneke machok masenum silik ar joko chiri palana kwan anja bilan usan ash kol al di kwang salahun kap lan renak inka te hukek renak le ebla kokal inka te ja baksa hungutan Spana kwishat el chaksabe la kwamiw kamana tiemang pedyal la kwamiw a an narun na numtak salapen la kwamiw an narun na numek salapen ayos kwamiw la kinkat sa kaninaw na kamash ono kwe huna kwili kwamiw chan chan na tiyela chan na domingo sabio kwang kep chan usip li kwamiw li Jesus Li Jesús lishmari, li Jesús ot lishmari. Ane ba li kwamiw? Utyal, la ora miw li Jesús anak li kwamiw, anak amu kutosh keta sa railal, ane ka. Tus ana in li parkwang li nasche, shkolpal li kwanke sa li kahun kaplal. Shkolpal li. Hukana kwiri belo meka diak lao atli kwech kwin kilal, anila kwa miu, aniri joka chira mi winkil, anina kakwach veni hune liklikutan, makwang na lepli na kakwati na. Ha, makwang na lepli na kakwach veni, marak makash na lebakwi, marise kwipal hune kikash, chancha na kaje, ah li kwa miu, ah kwaich li kwa miu, ah per hunes li u, petya li u, li u, li u, lees ni kanaw karwan petya, ha, hunes kanla, kwa... kal kawut na king anak rakeli kalak sa skawanak ni kay skuna hirip rikinep di rech akala kenakil kawut na king anak rakeli cha akilal sa lihun kaplal sa skawanak li isakil bek ing anas kanap li rameu li George hukokre li chuko bek ing anas kanap li rameu li George hukokre king anak kanaban mukurake tareli cha akilal Yokachikan na kunilik, si makala papal, incredulo. Kwang panli ka papal, si kipilkip, tintos pa pangkilkip, sa lihong kaplal. Kwang linale ba in, makachakilal. Renak, e lialal kakulpeh, tsnaw palakwi, anili yokip si rami, li ramiw. Anili ramiw. Aha. Ani chochi rami winkil iskaal, od ani chochi rami winkil lisakwink. Tentos na bal. Kwi li rami uli iskaal, ah, mare na khotrib, na chuli kirib, mare na sumesh na, mare na sumelis chukwa, mare ng anabing se ochonch, mare ng anas na utrabahik, od han rami u, matk angelak re, ing a. Kut kangkelak ta, cok kuelai mukut kangkelak ta, kainau cok kuelat, mukunak kangkelak ta, shmanak maka kunak chapil na lep ta kekre. Di karut kekre kakuish aji bagi ta, terkik bagi coking kamen ta kake be, kakuian di kuter ciru, mat kangkelak ciru di cuaman, ingka, mat kolek ciruan, ingka. Hukanak wili sa kwing pa dyan. Anili ramiw. Kwe naulak siruli o. Naulak siruli ning ehos ka dyan. Kwang kep di islele, kwang kep di ali islee pa dyan. Aranto si klar. Sa sila tumin siya ko kimbos. Kam, makuos tali amiwan. Tentos na pals kolpal. Likahong kaplal. Riking kanalep. Riking kapapal chan lidyo ko chila bingkil anakwan. Kaninaw, masasalech ol chila bingkil linalipain liparkwang rinaskut chiku liratin likakwan.

angkoli si Lali kung sa kabes ng singkilot na tiyecho ko kain. Balibal ka na Filomena. Nashkele si Lalcho kere la kanachino sa iskli kung sa kele kubsa. Matris mio maskistes. Uchis kunil itiakel na tawag reli iskchan. Ole kanain ka naruchik kanak sa juam. Narush bambal. Nakahili isk. Nakahili isk li kwan sa juambre ust kwan glirilom. Balebal ka na Filomena kwan sa litanamit San Pedro Kacha sa shkacha lile blak bomberos voluntarios chiskat libreria la fe. Kulwileshe blikutan lunes, miyerkules ot viernes. Abanan na kwi na kwan li ilokaran sa li kachil pokola. Nausmane choninkil martes, jueves ut sábado. Chalen kwaksaki onare liglato kai onare likun. Pasongkesh malakpongkesh sa 53-26-39-66. Nakatsyoni kana Filomena Pop. Arang kwan liya sila albili ni

Ejak stage olin chan ako, Claudia Dominga. Lain li kanalo biya Griselda Yashkal. Tak ako si Cholin sumating kawa Victor Shol Shol. Ani Profesor. Makana siya ut kana Margarita. Marsh ko li kana Margarita kakao. Mare doktyo salining eh. Kana Flora himayal dos sa kelining eh. Ganak yokin na rin na nakwa. Chakwa winkil chakwa.

Badios le kapingin ko ka nakpili kilpa na kyoko ti kulakaran sa le hum kapal tiro li kutang ka nakwan na kajoni na klaista sa le chol le karupes na kisha bing na kish ilokre le kakakil na kanomsi rakhlan sa ona lain kwan liya sila le na kanomsi chokeres komon ang lipan lipal ka na filomena na kaili sila chokere li ka na chino tepli sa akish le kwanke marilis chahel Rep disko bisa marak limatris na cemare marak miomas kistes cikunili cahela ini na sekolah isk utli na cemana kira le kana cinding kana rucik eresing marak ing kana rucik kana setiam evakian nge eskir tasi marak nge rucik ubangil o kana nge eskir akwile hilok cok rep le kana cinding kuangge selitiam pan le pal kana Filomena kuan karanza li tena mit San Pedro Carchanza li jayali li eblak chupulxan marak bomberos voluntarios chancobre chishik atka kwe kun li kachipal hu marak librería La Fe kul bile xeran rakhlan lunes, miércoles, ut viernes o xip di kutank o kana kwe sali kachil aran pokola Arana kwine kishtioni li kaskli tena inti rikini shpampali kare ruli kiaxeli kuare li kanachin rakhlal martes, jueves, sábado chalenza kwaxaki onal kela toksa kai onal releku kukanak naro kwine kishpatok salishpok li pal 53-26-39-66 aranti okti tionin kil kana Filomena po arayde silal bitwa kerech komon Nakabantyo siya kitiro ay likomor li nekit sa ibag sa sila kakakil at nakabantyo siya kitiro li kapingil ko kanakwili kilbal kawa Franklin David Tiul kok ko kanakwili tiyo si kilbal chan li sa ito lakil tiyo kere rakhlal 100% Gerardi chan ko kanak Bantyo siya ay likomor ni kawarin ni kawara pisa li halang kalang klinakik nakabantyo siya kitiro is komon at ko kanakwili nakajere si kwots li ka plataforma rin akchikokain sana palep chikli komon tiyo ko chikulak

0: Hello.
1: Hello.
0: Guys, wala ko siyang agi at ang nagsar.
1: Yap, Antiosh, ani atlat?
0: Guys, Maria Santa.
1: Maria, toh paano yung kwa-kwa biya Maria?
0: Maria, Santa Maria Kulha.
1: Santa Maria Kulha, Rekarcha.
0: Yeah.
1: Ah, usak, Antiosh, agi akap mingkil ka na. Maria, toh harang karcha.
0: Ito, agi, ito, sirap, sinakap, yes.
1: Ah, bueno, usahan ka na, Maria.
0: Ito na sa rayisim atin ang Domingo.
1: Kawa Domingo?
0: Yeah.
1: Ah, pwede sa ito ulit chokle kawa Domingo.
0: Ito rin sa kakeda at nag-ahalak sa lirado.
1: Mantiyo siya kaya ka na, Maria. Barkwa hong naklapis ta kwa harap mingkil ka na, Maria.
0: Barkwa hong naklapis como la flor.
1: Como la flor?
0: Yeah.
1: Ah, bueno, usak honig ehon. Diyo siya kaya ka mingkil.
0: Yeah.
1: Bueno, malakcha ka na, Maria.